Pero da mau ai fia fini be a ko tai tai lot le ya tonga ba mo e vulangi ko to ko me mai ta po kala mari tio ana mai ni ko ia o kulere pe me he fa ki he ono fia fia tona ko to ba me he re tio hi vani ma pointa ha efa emma ka i he hoani e hokore vai a ko e A3 city pe me fas mo yafi a ko e ta po kala ma ko e o e hoani o ge ta nga fa nongo nongo nga tuaki ka e tala ia e tau ki popo aki whakamamahi, ai ako e tau tōtaha ini iho tau koloni, kawe kau paio ni a tau koloni. Ko ia ho ik mokau ka inga, wai ae fie fie ako inga ko mokau mai ke tau polo kalama. Oi, ho wani. E taimita tau, o ku o uhe ni ai pia mo nau reo tisia, ko mahe, ko ia o ku ne hanga o tokanga, e tau tawak whakateknikare, pia e ai pia mo tau guest, guest speaker ko ia ia ko e tamasi ia ko Jeff Fangaloka o kune kei whanonga mai alami uta Jeff ka pau kei whanonga mai lerere mamari e benda whange ku kei tau hamea ka e hoko hawhaka tamake pe a e kai au ngai ke tau polkalama o hewani wai pe tau ngai whanonga nonga hame mena ta noke nai e kai ngata pe ai pe hamo e tau ngahi o ngongo mo tau whanua tupu anga kawai pa buenga hi ngongo sipoti fagaloto fonua pe i Australia ni me NRL ka pe he ki he Pacific Super Rugby ai go na he level of final he taimin pe amo haki tala no ava pe ki he state of origin ai o manaki hoko i he wike kaha u atafitu aho pule lulu eni fa ko ni ki meripoane ko ia i he taimini hoi ko tau kainga e ta e tau ki foi fas ko e foi fas ko ia ko e toko ni atu pe ki ho ngahi ngā ue. O ku whakahoko te teo ai ahotapu. Ko e ni auhu.

0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Mutu me mea ki he mate maato ngā be moe whasi ko ia o ku ilo ia ho tau whanua be koe whasi nuku mana koa ilo i he kai ngata pe he whanau tonga i he whanua ni pe koe mamani ka koe kawai moe tau ngā mahi ngā he matakari ke he kehe pe o ngāu whanongo i he whasi ko ia. Hangi ko mena ulawe ke nei he tau kamata e tau polo kalama o kia e tau ngā hiongongo o ku mau mei tonga pe te uki i laua di pehono whakai no tau mua. Headline ko ape ko nga fo yo ngongo ko ya patu tuk fai giget mo anai yang ai ko ngongo ko ni ukawai ai ko ofisa custom in usila na ma mo kilo e te au fai to ko na tap ai go fo fie no ma winga ki he tolu ni ma miliona e na fufu ye ni loto i he container ai ko container ko ni ko e hu mai pe me mei tauranga e kontena ko nina mau he pō te tauranga i Nusila ka ko ni fōm bea pei tonga ko e tau hongongo e taha ko e fō i kofkofo e ua pe ko e ICE ko e ICN ai ene mau ia i he mataatahi ko ia o e fonua tāla ko e ko le lolo halai walu ai e ko yongongo ko ia ne o mai e mi bavau ko e peketi ICE na e mau i he matātahi. Ko hai e alu moi peketi aisi ki he matātahi. Ko e ngongo taha, ko no alert a tonga whakataha pia mo fisi ki he ngahi keisi ko ni whikawa ki pia mo e whaito o kona tapu ai a oku iai ai whakatokanga ki he Otomot Pasifiki.
2: Heu lahi.
1: Lahi apito.
2: Lahi apito.
1: Pea whamuritu ko aki a e o ngongo ko ia me he minister au he whonua ai a ne ne mau o ku halaia. Halaia i he kaige ko fui halaia go ni de de ki fragi ga to anayange pe a i kai ngata pe ai o pe mitau fangi yongo ngo falot fonua i he koloni o ngem ben na ola ke nai o eta ha e kau pioneer ho tau koloni me si malolo e to gata e fai ga gi ke ngo ga anayange ka ko e ki i fanongo nongo nia ko inga ko tonga tei ma to ke tau tonga tei me ka mata he wanoa wafa kamata wanoa wafa

0: ni ka hunga pe no tala no i he ko kolam ko ni ne fo tu o frata o frata mu o kono ko e tau fa nau ki he e ka ngata pe he no he perform pe ko e ako i kana tola tau o lunga fratonga i ka ngata pe to e tu i fio ai pe mo e re fratonga pe te alo pe mo lunga nga fratonga ai ko no mo ni o ku maha uinga ai po kolam ko ni pe ko e nga hinga ko to pe ai Riverina Tonga Community Association o ku yai ai focus pe ko e tau mo fra mamafa ki no ako i mono popo po kolam ko ni pe o pe mo nga po kolam ke hia o ku hinga ko ka ko to ko ni ka ka tori pe a mo tau ka kai pe ko ni o ku tau koloni ka ku fema o to ko ni o malava pe ka ku hinga be ke imagino ke tonga ko toa fetu taki mai kala fa fe fe longa ki mo fetu ko niaki pa pa he ke fetu taki mai ke ilo ko fetu taka ta o kune lava o fa hino hino ko ke ngahi por kala ma ko ndi po ko kakai ko ni una lava fa ye to ko ni ko ni pa ke fa mai o e ma ba te ke ma he ke te ke ga ko ka to este bongeta pa be ke fa ki feinga ko feinga yo be ka ke ko fa matala ko ni ke group ke ai ko tala no ki he Griffith High School in our performance night going ni e he
1: showcase
0: going ni og panga ni ma pe huki ai matu ko panga ni ma go ni ko me ni ayako ka ko no hinga ko tawo popo i taw fa nau
1: pa ku sai e tola ni ma he ko uta u ko na tola i wan noa pa na fa ka to ka ngai
0: ko ga ka kai o ki ai
1: i o pa ko ko fa ka fa ku to ko la he ni pe ta mai ki ai la ni o no faiva
0: o no faiva
1: ku ko malo ko haki i motu a pe mone ki ta hine pe ta ko ke lava ka ka te family ke na mo se fai ba ta mai ki
0: ko sai ko
1: me ka holo ke te la ni ma
0: ko mahuinga le vaso ko me hinga ko me ko me ko mahuinga i o involve i he me ai ako ke ki hanga talangi o te mini ko tau matakari una ki mahuinga i ange na to he me ke he ka ko te mi ko o mai ke fangi me pe po fa nau ton be ke ki drop price ke lava o encourage na to ke o ki ai pe ka pau ga o atunga to ki pehe ko nau fai manako e oki ai. Pato ki tata hakereba prasi ka koini. Koe ngai ilo ngai whanau en oku faiwa i he tau porokalama koini i he ki lau ki tupe ngai whanau.
1: Ko Leslie, Leslie Atawa, ko Viliami Visione Mosila Mani Funaki, ko e tamaitangata ia a Kalo Mokiko Funaki, ko Esta, oleva, ko Olivia, so ko ikita ahine ia a Piris, ko Mokopuna vai ofu Mokitione, ko Catalina, ko ikita ahine ia a Vesinia Moti, pea ko Esta, Esta e koe ki ane ko ngā toto tonga ia ana. Koe moko puna ia ai whaifekau a Pera.
0: Sione iyo? Sione
1: iyo. Kauksa ia ia o kufiema uia ke alu o faiva.
0: Koia.
1: So mahalo koe ne whaitaimi, mahalo koe sou koe ni koe ne whaitaimi ane whā ene kau he tau lunga koe o keti.
0: Koia. Sione koe poupou ia pa koe...
1: Mo vei, we. Singalo a vei.
0: Ko vei gona.
1: Koe ki tahine a... Oh my goodness. Mateo.
0: Koia.
1: Vaya, a vaya mo Amanda.
0: Ai ko longa fana o ni pa o to ko lahi longa fana o. Ka ko hinga no we begi e hingo ko ni ko hingo pendu ko high school. Pa ko lo we mo tamaiki a Feletti be mo mea. Ka ko gena ka o ai.
1: A Feletti mo si.
0: E mana una io. Una wo cafe tu.
1: Okus io pe okus i lavea ki tama siko
0: Simone. Simone ka pau ba pe ka fereti be mo e mo siu wa o fala hia tu ke te ki mo ko nga ko e tu nga ki ai ai foha fata wan be ke ka wa e ki i he recover hai ka hingo ereka
1: Simone.
0: A Simone eh? Na ulava i be na tala mai e feret ka au na fai na ki lavea Simone he ka pulu he mahako sana mahina e ua mahalumi ai pe me apango kai ki tou e ke foki ka e tok fa nongo bia ko sina ki mi mi fata maki o si ava sai moni o ki
1: sene na ki mon e ke to le a wia ki ai ka na ki monu i e family hene lavea ke ma o fu
0: mi ata kai ke ai ko mi e ta e te mini ki mo to kanga o ku mahu inga ai o check i he toketani ngo ku fainga mari e pe ko me fangi i fangi me ke ke he ok malava pe ke hoko wai ke si e uki muini mai na fanongo wa wai pe i loki ai ai ko food poison nia eh ai ko food poison nia pa oia check ta ko si wesi ai liver pe check pe sai vola pe fai to ok time ka ko ngo la ko me ko no fai to ok time pe malava reva ke lava recover ai liver pakapa e mau ko o tō mui, ko taimia ko uchi whaingata a, ye? Ae kone tū koe taimini, koe whanki I porokalama ia. Koe porokalama taha, saipika te atepefa I porokalama whamui mui koe ni, koe Bunnings, koe porokalama papaki koe ni, I Bunnings I aha wahiwa ko
1: a posi. Ikai? Io tonu ia, olewa ta foki ki he konseti.
0: Kaike?
1: Oku mau whainga paanga.
0: Ihe konseti?
1: Ae, ihe konseti, te mau komautor io. Koe Pacifica, te mau whainga paanga, koe mau papakiu, koe mau whakatau inu, moe lole.
0: Itu ai a he hūki loto, eh?
1: Io, itu a pe he api ako, teo teo kena wo, moe mea ka iki loto. Pea koe paanga te mau mau ki ai, o mei ai, o ku aluia ki he team volleyball. Koe team volleyball, na wo whae au hi sene, pa kakata foi timi ako kau island. So koe paanga koe, so kapau te ke alu ke konseti, pa ke siu ke mautu ukoi tua, whae mau whakatau papakiu, moi. Mou
0: ki tokanga mai ki hemi, tokanga ki hemi.
1: Alu ka atoe paanga koe ia, ke tokon ke tamai ki, ke na woki sene.
0: Ka ke mantui peo kore peke ako, ke ua e mea. Ton peke nau tokon moi ako, ke whanau he koe whanau. Ka panaha kau muri ai, e ke he mara tala noa.
1: Karange mea. Oku tokon yange pe, ai api ako, ka koe mea koe ni o koe ke whakatokanga, I koe, ai pule anga koe, I he siti he whai koe ngai whae au hi koe ni so aloa koe whae ia o tae utimi koe ni he Riverina o nao Riverina champion nao tol kau nao nao tol ki sene kau koe ke whakakau kau e sene ia o pau ke nao haia e nao pasi
0: iyo,
1: nao te koia, o kumi e nao nofo koia. Anga koe nao te oe o kai he so ke kakai sene ia o nao kau he competition Una wo pena to ke a ko fue pong pong ko ya na he ka pasi na wo na faya ko ke fe auhi eh ka ko kui fif e pa ke ma vaha kui fif ya ka pa ko fa fe auhi ko e tu site mo e pule lulu e pa ke ma vaha kui fif e monite ke na wa ki ai malolo fe auhi tu site fe auhi pule lulu na te foki mai he falaite
0: eh ego kon tu ga katakpe ko gi mo mo dano o ku I kai ke ai ha tokoni a education ni ke he u team sipoti me he u apia ko ko he u rural areas I no travel pe he
1: kai ko me atata ha pe ya ai apia ko pe ko pa nga fi hat na fi tokon ke ta mai ki
0: Ngari mea
1: peka ku... Extra ia me pule anga koe ako.
0: Ngari mea peka ku hangi ku...
1: Yes, so koe ki pa anga koe, koe me papaki ume mi he ki stolo.
0: Fatonga ia koe ia. Mo whanong ke ai hoi kumatau ka inga katoa pe mo mea mai ke tau porokalama koe hoani ko kumahu inga ki mo si o toko ni ki he porokalama showcase koe ni ai Griffith High School o kui ai ai... Koe kapate ke ia o ki o si o he porokalama koe ni koe ki porokalama lele ni hangi pe ki konseti. U faiwa ke heke, u performance ke heke, o ka uai si whanautonga koe ni. Ka koe taimu koe te ke hua I ki loto hanga me utanao ke anau, ko pau ke e pāpakiu I e tua. Pea koe pāpakiu, ko whakatau ai, toko ni rewa ke ki whanau volipolo koe ni. Pa koe ulawe eo ke whanau volipolo koe ni, o ku tofi haka utonga ai?
1: Koe ki moko puna sala motuliki.
0: Koe ia sala motuliki pao ke whanongo mai, koe mo puna ni, o ku kau he timu volipolo, toko ni ke ai.
1: Koe ke kofu manatu I au ye timi. Ka kua uilo pe awe o kufie mao e tokon gia koia. Nato.
0: Ta koia. Fatonga iange o kufie mao e tokon ni ki he timi volleyball o koe ni tamai fefine a Griffith High School. Ia so, koe ngahi whanki ime e o kufie mao ke tau ilo. Fue mea whanki mea lele ia ke o whabia tokon ni ai. He koe ngahi ke tau ilo ke ae mea koe ku oku hoko. Ka koe tau tokon ni koe mea ia kuhi koe. He lau kau a kesi whanau koe ni. Ka ki mua ia, tata tau ki fui fasi mua.
1: So Thursday 6 p.m. He holo koe api ako Griffith High School talaini.
0: Iyo, tau fataha katoa kia.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1 2MIA FM.
1: Fatulou atu, ki he talamalu o e lotu pe moe whanua. Kai ata ke whakaau atu ai ki ima mahi tu ani. Kia pātere kere ko orio misiloi. Kia pātere soane mata. Ki he fahu, so sefo misiloi. Ki he whanau mwe whangamangapuna o e tuwhifine o e pekia, so se fina pahulu. Ki he whamiri tamai. Ki he whanau mwe whangamangapuna o sione misiloi. Ki he whanau mwe whangamangapuna o kalamafoni la atu pau u. Ki he whanau mwe whangamangapuna o remoto misiloi. Ki he whanau whangamangapuna o vateri mataere. Ki he whanau mwe whangamangapuna o e fahu o sosefo misiloi. Ki he whanau mwe whangamangapuna o ahovelo. Ki alo mano lufe mwe whamiri kotoa. Ki he whamiri mone kotoa. Ki he whamiri whae. Ki he whanau mwe whangamangapuna o etuate waisima. Ki he whanau mwe whangamangapuna o tokotuu waisima. Ki he whanau mwe whangamangapuna o tini lose pahulu. Ki he whanau mwe whangamangapuna o vika waisima. Ki he whanau mwe whangamangapuna o nau waisima. Ki a moni mo teisi mo e whanau mwe whangamangapuna. Ki he whanau mwe whangamangapuna o hiapo ngā tūwai. Ki a etuate lomu mo tatau siope. Mwe whamiri ni o fo'ou kotoa. O ku atu, mau kore whakamore more atu, o ka pau o ku iaisi a taha, o ku iai a u atu, ki ai ai pōpua kini, o ku mau hūwhanga atu pe he lotu. Me he whanau paia. Ko mau ai tala, ko mālolo si aterea eke kosi. Ko e āpō o aterea eke kosi, e whakahoko ihe, Sacred Heart Parish, address Kohiva, Warrnambool Street, Griffith, New South Wales. Pea hoko atu ai pea e āpō ki he taimi hongo fulu. E whakahekehekasi i folau a aterea eke kosi i he ahotokonaki kohono wano o sune i he taimi hiva tolu noa. E heko atai pe mo funeral mask o tanu ki he Griffith Cemetery. Whamanatu atu, ki kā inga tonga kotoa o ku loto ke whaisi a mōwhai loto. Whamore more a lā, ko e tūnga pia moe tūtoni a e sias katolika. Ko whare loto, ko e pō hiva pē. Ko re atu, ki mō kātaki, kai fie mā uha mea, ko e matalai a kāu pē. Whakapāpāt me si whāmiri pāia, hoa o whānga, ka pēhe ki whānau.
0: Turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Motongi mea mai a kiho no tala atu si ipopoa ki whamamahi o e tangata ko ia o e koloni ko e kauin he kaupaya ni a koloni a te rea ere e ke kos si ihiki ene a te rea hano tau valu nima. Pea ki motolo kotoa pe o ku mou lave, ai matāpure, matāpure fie fie aini. Matāpure fie fie aini. Koi ai, ka pau ku mou whainga mārie, e tonga kotoa, ke si lava atu ki he whailotu. Ko whailotu, o ku whahako pia i he whailolot katolika koini, i he Sacred Heart Barris koini, i hanga mai ki he whare mahaki. Mou lava atu pe ki ai, ko lave, ko whailotu, o ku whakahoko i he
2: fitu.
1: Koe fitu o whakako ai ae whailotu koe ni. Pea koe hangi koe mena e ulawe kia ni nai. O ku kore mai pe e he e si iwitou. Taheni ko oritia kosi. Mo katake nge pe mo e matalai a kau. Pea koe whailotu hei kailawa whaiha whailotu i whale lotu. Mo katake pe koe pohiva lotu pe e malawa ke whakahoko ai. E koe taim ko ulerea e misa. Koe taim pia ulerea e misa. koiai ko, ko ki pōpaki pia, ki he ko ki whamatala pia, ki he pōpaki, ki i mea whaka e ki koia o ku hoko he tau kolon. Pia mahalo ki ha hawhehua, pia nite utoe lawa pio utoe lawa tu, e tau, pō, e tau ki pōpaki whamamahi koia. Ka he taimta tau. Te uki isio ange pa ko hai urotonga tau he taimini. I he waha a koe ni, i he tuu koe ni a NRL. O koe lawa o tuku hake hena, ki laku ihake e koe kau ki isio ange au. E mana tui ange, koe, koe polokalama e ngalo ki whahota, ane nai ange, koe papaki u koe ni a RTCA o whakao koe aho wahiwa ko a kosi. Koe papaki u koe ni o whakao koe paningi. Pea hange ko mea kumulawe i he tonga kotoa o ku lava ke paningi. Iha paningi pea whenga feitu. Pea matu koe polokalama koe ni o ke lava ko whanongo mai meitu a mamani. Ka pau ke lava whanongo mai meitu a mamani, mahino o ku ke lava whanongo i mamani. Aia koe polokalama koe ni, koe reteo koe ni, koe hiva nima pointaha e whae maa eni. O ku watu hanga tonu bea me hei Free City. Ka koe uhinga koe whewa ngā oea ki wāwhi koe LTCA pea moe community, Griffith Community Radio, o ku malawa ai ki whakao kai ngai prokalama koe ni. Be mahalo hata imina, ta lawa o huka ki tonga ke taurea a watu ki he koe tau whanua tupuanga. Ka koe ntu koe tai mini, tau ki loro o kolope. Pea koe mea hengo mena ulawe ketnai, koe papakiu koe paningi, o ku whakahoko ia, koe ngā sirini ko tawa pia kuma uhe polokalama koe ni, uku siave tokoni, ke ngahi ngā ue, ai RTCA, ka oku, tau te fito, whakatau tau te fito, ki he polokalama Okeri Academy. Mm. Ki talanoa nge ke Academy e nau whakataki, talanoa ki he kau whaiako, pe moe kau event coordinator, kai pehe ke ki ngolonga i whānau.
2: Eh? So koe event coordinator koe ai RTCA ko Jeffreys Whangaloka.
1: Ko ia.
2: Mo koe, Kristen koe Duitavake.
1: Koe tau kes ko ia, Jeffreys Whangaloka, o teke ke au mai ia.
2: Teke au mai.
1: Jeff, ka pau koe whanongo mai. Ka pau teke au mai, pa ke au mai. Pa ka pau he kai teke au mai. Whakatawanga pe u koe ke extend he au la.
2: Koe ia.
1: Ka pau tui pe mahalo kumi au ma Jeff Whangaloka. Koia, pe hoka te pe, koe e koe tau kau...
2: Koe whai a koe ko Veisinia Kailahi, mo Kalo Funaki. Paka fuk ngāwe lahi mo ni anaua, he? Wike katoa pe, bule lulu mo e whala, ai mo ni a ene ngāwe po uri.
1: Koe whenga commitment koe a, koe... Waifuke he teime nihi koe, waifuke kakai wika kau superhero. Koe he koe iwi lahi, he koe iwi over ia he nōmoro. Ko koe ke ilo pe koe ngō whawhine koe ni he koe ke o nao mai nao me ngō whaitu u poini ke he i tonga.
2: Oi ia wei.
1: Ka koe mana tu mai mana pio pio ha whainga paua he ngai whaitu u koe ni. O ku malawa ke malawa whakao koe ngai whatongia koe ni. Pa koe whakamalo ki he ki a Lavinia pia mō.
2: Na koe hai a Lavinia.
1: Ki a Nia. Vesi Nia. Vesi Nia. Lavinia. Vesi Nia. Frausi Nia. Ai koe pia Fefe rewa e longai whanau. Fefe longai whanau. Ai whanau kou nau kau he polokalama. Ai koe koe ta minihu.
2: O tau seo pia ke tau tamai tangata koe a tau tonu.
1: Kaike.
2: Koe tamai ki te ke ui atu. Wow. Whae ako whae wa mo teo teo. Tu e mo suge tau koe ako whae wa. Yep. If it's all the time he ai ako faiva e pe mai tamai ki ia tamai ki koe o ku no molo koe me aku not again siko ka tamai ki atau tolu o fai ako faiva fai ako faiva ke ta lata te peo fai ako faiva
1: paku te koe me bita hakenge koe feohi koe o si o va inga me whangi a la mea pe paku tui mahu koe tu e tai mini o ko lave i koe paristeni koe RTCA lama taimi lolotonga o ku i tume o ku wainga ai Blacks ki tume.
2: Ia.
1: Paka pau o ku ke whanongo mai ka ku ke lere mai ala, paka tae mai pege ilo i ma whanongo tupe. Ko mea pena uke pege ki ka pau ke whema oha o trainer, ko ku lawa trainer tai mini. Ko ia i rama taimu lora tonga, whatonga pena maalo e ho timi, ho timi au ea ka pae, e alo ho timi au ki sene, e lawa veipa bime u timi koi sene. O si si si o hewa inga tamai ki pa ta pe ngari be mo fai ya ko nga na wa inga o kalan ka ta tu ki ta ka ki tu ta no ka ki wa inga ko ta nga ta o kalan ni no ora ka wi o ki si be ka no si o be wa inga e ta nga ta sa i au wa inga ma ri o bitu ya ko ne fa ta wa nge o ku fa no mai ati kupu pa pehe ki he tahini ko langi langi pe mo na u kauriri riri ai si ko ngalo e hingo ko lupu riri ko
2: ha mo tua
1: tarisola riri a tarisola wa mo na ka memi ko yo ngo peni ko pen paresteni pe pehe ki a peniang be ko ko wem ko tanga tai be me fa ke ko I ka le be ke no pere pa kwa pa kwa ka ta ka fu fa no le jo mai be me I he ta ka u nga u ko ni be me me tonga o text mai ke telefoni o ngo la be mo van ki request ka ko la ve ma na mo ji ke nga u pa mo ki to ka nga tu be to ka ke te nga u nga ko ma ku me to e to ki vai he e ma lo ai fi nai po au ma na nga ni tu wa nga u he ka u ka ke Ko te mo tope fanga Maria I ke fa nga ko te mi pe ya pe si to ka pe ke ta nga we. Ta et mo hatu ki foi faska e. Ko ta mi ho mo ta ka nga tope mi te ta ni ma pe ho ko to no ani ma fa ma lo to mo ka mai. A te ki fasko ni ke fra le lo ki pe ta fe ho. Yo.
0: The home of great music only on the local one. 95.1 2MIA FM. Griffith's own community radio station. Hashtag Part of your community.